Le Manu. Toa Sports, o tō tonga I tala o tālonga, I le nefo I a fiafi, tau tua wha wawa le Pyramid Samoa, lima tolu tasi piai, po le tasi o lua tisi lua wha mō. Mai lava le tumutumu maunga o te aroa, se I o lava I le si o anfanua, ya, o le nefo I a fiafi, ma tu te le wha ngaloina, le wha tāwaina, o le te reo, te wiki e te reo Māori, I le nefo I vayaso, hare mai, I o se wha filoa I a wafo I le, pa I a maulungo le tatu o tunuu, ya I le, datu maftanga ni vaingale fiafi au nei vaingala ni awards it fear datu tru I tala o talonga pe ona yei fo I ia le fai unga le neva yaso o lea datu amata mea mai le talonga o lea fiafi tamulisanga NPC National Provincial Championship luafe lua se fulma leono tamulisanga fai tu malo ito tonu lava o New Sila ilia fiafi lane nei Tuititi ama e ale afa muamua le talonga le vao Counties Manukau ma Otago o lo fatinoina lea Ipu Kekoe Navigation Home Stadium se fulu mo le fa counties le demnei lua se fulu mo leono Otago awa counties leo te mai tawantu o lo ta alua inisi fo yo alu metam fanao le tato Manu Samoa ya peo na ile sunga ya metalani matavao mealani matavao ya maise foi ya le sunga ya AJ ya o le first 5-8 foi on Manu Samoa sa filifilia le wider squad puta pedanga mo le World Cup ya o le uti vava ya tute le ala alo mta mfana ulo tato utunu o lo o taftu li maile au lea counties Manukau aila nao talunga lea fifi luo sifu maleono o tako sifu malefa counties Manukau ile aswa tae au lea fiafi sifu minute te aili tu lae ono lea taaloa I Tasman Mako ma ukilani ile aso tonai aso sifu maleiva o setema pe amatu yedi sifu maleola o lea taaloa Bay of Plenty ma Hawke's Bay ile awa uli lua ile awa uli talunga soo ayo Waikato ma Manuatu ile fiafi lima minute te ali tu la lima ile fiafi ya ona taulunga lo leo taulunga le stone nai pe ona ta aloi Wellington ma Northland ile fiafi ole stone nai se atu ile aso sa ole aso sa los fulo se tema ole ta aloi North Harbour ma Canterbury ole taulunga muli muli ole sa ole ta aloi Taranaki Bulls afa before ile Southland Stags ya ta tu taulunga na ya wafo itapenanga ole NPC ya bole National Provincial Championship loafe loas fumaleono itonu lava o Aotearoa tato savali valile mua tu lea ile talonga fa vao ma lo molo sirfia le tato otunu o lea ua fa mai a mai le tua voilia ta ua o le rivalry All Blacks versus South Africa le au ma nosia Afrika I saute le sa o tau sire sina mamai mua I vai yaso wa mamai fa ta longa na ato faina ya mese ai nai ta longa fo ie tolu fa o ngā tonu le vai yaso peo na iai au fa itu ma lo fo I po au kalapua a Afrika I saute o le Bulls o le Stormers ya ma le Sharks le sa ye ta longa fo I fa o ngā tonu le vai yaso ya o se tua I ngā mataina ile mai mo foi mar sit silan to tele le ai se si o ki pidi o ka le mano lo mal recovery ya nga fo I tof to foi nai fo il mano si o ye le tato auta arlo a le All Blacks por All Blacks o le All Blacks is demine ranking number 2 mai le numero tasi o lo tu mau pe ya Afrika I saute ya o le la ua mai a neile tamusanga fo ilia tolu ta longa manu malo ya fuke saute tasi le sa manu malo le opeleki ma ua si ifo ile sunga ya kalisi malvaenga ya leipu ya autu o le tamusanga le sa auto va atu ya ile opeleki I laufa nuo Afrika I saute o le la ua talonga muri muri peon sirfia le vaya sole sa fatino inai o le sa fatino ile malai tele pole atunu tele o Amerika I Baltimore ya sa mata mata mamai mua fo ili totele ili fa tumuina ole ole totele fa tumuina ole stadium tasi neo stadium fa taulia ito tonu ole ka alunga vo ili a laka pi ya Amerika pole NFL ya ole sa mai tawina le fa tumulia le au lango lango Afrika I saute ya mese fo New Zealand ya ole tamu fai lava ina ya fa alawi loa le talonga ya ili mahalo tele o Amerika ole alai
maita watu. Ya wa fafifiina foi Amerika li talinga malo pe ona yai ya after winga o le pesta lalangi. Wa o le pesta lalangi. Numero tasi ma le numero lua. Ya peita yane le ausia le sunga ya arisavea alo Samoa Maoteroa ya le kapitenino le talunga mulimuli. Le sa fatili foi ya se e foi le fa moe moe ya mole sunga ya Cody Taylor. Nesa kapitenia le au nitalongo muli muli ya maita wina elei ae male manuia ya lefaa tautenga fo ya ditato au ya pei ona yai nela si e Afrika lipu fatuma wina ya le manu malo ya Afrika saute ae molo fesili ole ala le isi la sanga mole opeleki ya wata penanga le anga ea tulvai le tausanga lene awa fo ili tausanga fo mole ipo la langi o leu fatulanga nisi taalunga leu peleki wale umai lea le neito sanga o lea sefulo o ketopa leu fata onto eta aloi mausi talia tasineo taalunga o lea ato itali umayai le tato au ila ufanua itamaki makauro nei ya po au kilani le malae favao malo I etena po Eden Park o le aso sefulo la aso tonai o ketopa lea uwa ato faina ya wan taalunga tele lea mausi talia Ya una toe so atu foi le malista alunga ma Australia as fulfitu o ketopa ya ole ase atu ile Arco Stadium ya I Sydney Australia ya talunga ye lua le ufa manino ya mtato wa ngai atu ya Scotilani ya mase e mailo ya welese fa pelonta walunga ya Englandi nisi o tatu talunga ya ole wa fofua e tapen pena yeli tato opeleki pe on sirfia foi ele nei te sanga ele o mau tino terminei pe to fia ni au lavevea ni au fa manu alia ele au ale opela oblex ye ile mai amai foi yo le tua mata ina lea sai afrika sauti mau on sei si fa mani nonga ya ise temio lumanai malolo oblex malolo finau ya ile na foi vayaso ya mal fa mo pe no ye afrika sauti Ya ona lona tolu leo si faa mtalanga dato wa ngai yatu li tamu sanga ito tonu lava o au kilani nei le au kilani Samoa peo na sirifio na tatu o tunuu o loo faa foifoina pia le au kilani Samoa ya ile malahe faa vao maaloa ito tonu wa au kilani imeo taalunga nuu maitu maaloa mese faa la putputonga ya I hao rere park peifo yona ili nava yaso I ungala niyo taalunga Peo na yai ia le tatou tamutasaga au kilani Samoa. Round 4 a leua iai I le taimi nei. Taaloga vaimoso ma vaiala manumālo vaimoso 24 I le 24 vaiala. Sa le'i moa ma magiagi tusa ai o le taaloga tai 9. O le taaloga o le talitā lea sa taalo ai leulumuega tuai ma le pea. Peitai ane seʻia le talitā manumālo le pea 3 I le 3 a leulumuega tuai. I le pool B sa taalo ai le nation United Nation ia mai se foʻi le togo manumālo United Nation 6 ai I le 20 a le togo. Taaloga malisi ma le pineʻula mai salani manumālo le pine mai le 29 ai I le 20 ma le 2 a le au a malisi. Ya o le foi wo tauli maina ya fa tau tonga ta longa fa inga de neva yaso I le vayaso lona lima ile nei talu ona fa nga solo de tamu sanga au kilani Samoa Auckland Samoa Rugby Football Union into tonu lava au kilani nei Ele aso tona I nei pe amatu di sui fuma leola aso si fuma leivo setema pool A ta longa ia o lea fatino ele aso tona I afor si fuma lua lea ta aloa I vayala ma mangiangi o le lua ele awa uli o le aftau iai le pea masale moa I le tani ta o le lua fo I le awa uli malae numero lua o lea ta aloa I le ulu moenga ma vai moso ta mole mau pool B O le afos fuma lua, field 1, o le ata aloi maalisi, manofo alii. Field 3, le afos fuma lua, le ata aloi United Brothers, maletongo. I le field 3, lava lea, I le lua ile awauli, o le ata aloi ile nations, male au apia. Talunga na, au kilani Samoa, afai ile ini au fuofuanga, alifai ungo le neiva yaso, le astonai, ya, fioane il malai, au rere paa ki mangele. Manen tamati na alo mafanau tato tapua ia ya au fo ia nuu ya ai mese foi nisi o faala putpotonga ole fautuanga maritua lalo to o
sport ia wa fo si fita to to se o me hange ka lunga ya e ya ya ma ma ha fo ide i lunga malai o le tu ala lo mal fa tu anga le o ia la puata ma fainga le o ia fo isa vai vai le malu ma o lunga o Samoa a tawa ono ma tu tau pipi le ma u lo fina ngalo io e ele I coach il All Blacks ele I coach for il man Samoa ya on sa il tatu au tapuai ia solo mua ya tatu le tausi mamalu ya emese fo il tausi ol file mu mai ta wina pe fa yunga uma o vai aso ne fa anga solo e tatu ta longa nu il malai au de park ya ya ya nai ta mai vis visinga I won't say it's a big vis big vivisi ai o ngai ka mai vis visi fo yai tu hata mata aluai e nga taile il maloi ima o ai uma nal ta longa te fa ta lo fa ta moluso yo ta auto pel ta longa ya ile au solo fa tino ina ta longa ai mole au mai mo mal au ta po ai ta ta lo atu mal nga nga fa alo alo fa mol mole fa mol mole yo wa bye bye upenga te fa ilangi ya la ata ya ileva yaso maleva yaso ya itu langa pio na yai ya le au ta po ai yo e amata I fo I ve singa o talonga ya ono le le lava lava o le pusa on sai a ole to alalo na tatu por kalame tau to na le tapo inga fa ka hual pankeke I a unu to an sans from singa pe kofe al waku lon malai le ai must have vesi ya manuia fa mo moenga ya mese fo I talonga o anto foina il fa ingol neva yaso a mesia talonga ta ta le pea salimoa lua ile awuli Lisio vaenga, ya peo na ifo itsailinga maaloa na ya tatu tamafa nau tu tonu lamo siyo tatu wa tunu ui Samoa. Ai maise lava, ili taalonga le neyo le kiwikiti fa Britania. Samoa Cricket Association, le watauli mina se pepa fa mtalanga. Peo na ya ifo I le tamulisanga le Messina Festival Cricket Tournament luafe lua se fulu maleono. Ole ala ua u vavaya tunei. Ole ua mae au na filia ifo ima se au fili ya peo na yai. Ya ilia ta mulsanga men's divisions tuo maunga mai pata fale la tai mai se popo ya olea wa manu malone ya ile men's divisions championship ta mulsanga Messina festival luafe lua se fulmoleono ile kiu kiti fa peritania ya lela wa manu maloi tuo maunga mai pata fale la tai ole Ta longa lo te mai ta watu le foi wa fa'e lo mai ai ya nisi o fa'e longa fa'a pitoa ole pate silia mo a bes pera ole sunga ya ferretti sululoto mai le au o tua maunga ole bes paula po ole olo silia po ole te alei ole sunga ya sapapa mai lupe ole vate tea ole Pate silia mai ta maitai, li ta musanga ta maitai, lea sa manu malo ai le Blue Lagoon, ya ole se e mai ai le failonga faapitoa lea, ili pate silia ili ta maitai ya sesa, aisea, ya ai ole pespola, bo ole olo silia, ole ta maitai ya matile uliao, mai le Blue Lagoon. Ya ole na, oi unga na peo na ya ile ta musanga foi, kirikiti pahalangi tutonu wa tatu wa tunu upeo na yai le Messina Festival. Ausitasi waenga faafifi ya loto. Peo na maua ifoi upenga tafai langi. Ause tala foi fatu ina mai ya tatu. Asosi kirikiti Samoa. Ile sainia isuitasi walo Samoa. Le tamaitai ya Carol Angafili. Carol Angafili. Le ua filfilia ya ua sainia foi se konkawate mo Northern Brave. Ya awa fod tamusanga New Zealand lela anga etu neil fai unga luafe luafe luas fumaleono ele luafe luas fumalefitu New Zealand summer season wafilfilia masainia es konkarate alitamaitai ya kiaro angafili ya mole kalapu ale Northern District Cricket ya al kalapu o Northern Brave ya Malo, malo le, da fine po le, a fine fo ia kero anga fili, malo le finau, malo sa ili malo, a lea ua pale fo il fa moe moe, ia pe ona yei taulumanga o le tamusanga, o le kivikiti pahalangi to tonu o le tatu watunu.
Se mai o te fa manatu ma o fa iloa. I alfa ingo le nema yaso le tamatanga NRL National Rugby League Premiership lua filuas fumaleono. Leo ua tatu iai nei. Ia iso e ngā siampini vo ihe. O le pa umane nofo. O le saufa ngā ileisi ma yaso lea. Po le le tau ai fo I. Ia wasa ili ngā siampini o nei tau sanga. O le aso tōna ai. Aso sfumaleiva. O le taalonga leo wa tofaina. South Sydney Roosters. Ma le Kanula Sharks. Ile a fiafi. A ile valu le fiafi o le si semifinal ona lua o le a se atu le ile aso sa aso lua se fulo se tema ile a fiafi foi o le a ta aloa ila New Zealand Warriors male Newcastle Knights alu iai tamadoa mai au te roa ya maulau tapo inga ya wafoi lau au lue toatasi lava I totonu o New Zealand nei le New Zealand Warriors ya manu iau ntou faiva ya tau ya tau se ai ya wafo ile fa mana tuina on ngana a politereo maori to tonu New Zealand nei ma ngai ya ai fa ka ko haka yo fa ke ile au le Newcastle Knight ya il ka ko haka ya wa sure fo ya ka ko malo ya manuia o to a favor dato New Zealand Warriors ya wafo ile tapenanga le alo to ai nei Taulunga, I hale to'o sport in Neva Angole Fiafi. Mole si le fia o le vaiaso le neisa fa ngā solo ai. Le tamul sanga neti polo I to tono nuku alofa. Tonga tapu, the kingdom of Tonga. Le sa awai atu ai lau tifai moana po lau netpo Samoa. Le sa malanga atu ia wāra sa ilinga o se avanoa mole ipo le lalulangi ni tau sanga fau. O le ala ua utauli maina se tala fa fifi aloto. E le tato au neti polo Samoa. E tau lava ona ufa ailo, ia li taalonga muli muli. Wa lewa mai a fa taalonga. Ia pe ona finau aile au neti polo a Samoa. Ole tato taalonga muli muli le sa fa atino ili aso. Sa taalo ai lau tifa imoana ma le au Cook Islands. Po tamai ta imai Cook Islands. Ole unga taalonga afa mua mua. Tolu sumal valu tifa imoana lua se fulmal tolu Cook Islands. Ole lisi o tatu au tau na ufa iloa wa loo tau alunga alfa moe moe. Ole foi ua tatu tau lima ina le manu malo. Ole lisi leo tatu au, ole sunga damaitai ya papia la latoa. Kola tek, ole sunga ya aseta au tangavaya. Winga tek, ole sunga ya mia swan. Senta, fa mu mulianga. Wing defense, ole damaitai ya Rene Savainaya. Go defense, ole damaitai ya Christiana Manua, ole tatu kapteni foilea. Ole goalkeeper, ole damaitai ya Kara Adrol. Ole tatu alfa leo leo, ole damaitai ya Gardenia Trevorinus Asiata. O tamaitai a Beauty Laban. O tamaitai a Rihanna Childs. O tamaitai a Priscilla Rasmussen Robinson. Ya mali tamaitai a Latanga Holly. O tatou au ta alola na taalunga munimuli lea. Peyo no uvai loa le afa mua mua. Taualunga na taalunga ile so. Manu malo le tifa imoana le au tamaitai Samoa. Fitus funa lua lima se fulu ai a kuki ai lani. O le taalonga mulimuli la leo te mai tawina atua. A o leua a nginga ilunga upinga te failangi. Le qualify ai o Samoa. Tifa imoana Samoa is qualify for the 2027 Sydney Netball World Cup. Ia mai se popo le na Samoa. Malo le taapuai. Ia malo foi fai o le faiva. Ia ile au taha alo tamaitai o le atunu malo. O tau wao wahine toz o le atunu. O tau wao nafanu o le atunu. Malo le tau, malo le finau, malo le manatu le tapo inga. Ia o lo fai mai fanua. Ia wafo I le sailingo so tatu o vanomo le ipo le lalulangi. Le ala o tolu a tatu manu malo. Toi tasi la le taalunga. O le taalunga lea. Ia male au malo si atonga. Wa o le ua. Tau alunga I fwoi le manfa mwe mwe wa leo tutusa tonga msamoa ya la tu manu malo. Au leo wa mautinoa ya le saufanga atu fwoi o awa le tamaitai. Awa tamaitai tusa I fwoi male fa mwe mwe le ipo le lalo langi le tau sang fwo. Ya lua sifun minute ute eneli tu lae valu. Tau alunga atu wai le to'o sportu le neiva aengole fiafi. Tapo inga le tatu otunu toi afe atu le fatalofa manfa malo. Ya I sunga I fafengainga mafuta mai tatu
por kalambele ne fiafi ya pasta isawa ni ko eperona malol mafuta mai alo fatu la usunga pasta ya mese fo ile uso fai fiawo lo mafuta mai isi otato tunu usamoa la usunga reverend vava ai ta utuwa tala wenga faftai le tapuai faftai fo ile mafuta mali ne vahengo le fiafi malon tatalo ya wafo I tamba fana wole tunu u olo fatala uto iso ose tafai fio ke lope ta ulunga tuwa ili to ospon ta utapenga ma yeli tatu ta purkalambe ole falea ongo lumanae ya pe ona taunu umaifo isi ya tatu mahalo ole neye fiafi fai mai upo lpese ele anto ufai lua Samoa tapuwa imaya ase iyanu atu wa utamba fanao New Zealand Warriors up the wars.

0: Ia o tue whataalofa atu Samoa e lau whaafonga tāpua mai le nei tūlā. O le tāpua kalame pio na masani ai a fiafi o stofi. O le whalea onga, o le lumanai. Nei a stofi a sosu fitu se tema, lua afe lua sifuruono. O le tātou malo, o le afionga ili matu o faiva. O le fōmai, o le tō whaamanino. O le tausi soifua, o Dr. Tāvale Ioana Mulipola. Failoa lupu whalele a Samoa, o au auna I matanga luenga isese, I awa onga, to mai whapitoa, anganuu, ngangana, soifua maloloina, poto salalau, soifuanga alau tele, manisi, I te tonu Aotearoa, ae aleke lope o esa ili malo ai Samoa. Famatala tato tala tato nafa tato sotanga soifuanga lau tele e avea maawala e faa olaola ma ia mautua I pea lo tato faa sinomanga awa faa nau matupulanga fai mai famanino awala lelei e mafai ai ona faa tupu tupu la ia le fia fia e awao sue sue ma fina finau iso o se faiva o wala awina ai ae maise ora sila fia e le mamalu lau tele o le tāpua inga le atunuu I ia au au nanga esese. E a te au le avatele o te whata alofa ma whaailo le tātou malo. Pei ona fua wa tūrona soifua malona suafa o le afionga le matu o faiva o le fua mae o le tō whamanino o le tausi soifua o Dr. Tāvale Ioana Mulipola. Afio mai, susu mai le tātou polkala menei.
1: Ia, mahalo le soifua to filau. Pafutai lava molo ua wanoa ili Paul Kalame. Fatalo fatu fo ili mamalo sa mua. Olo o maua maile ta fatala noa ngale neia fiafi. Talo fatalo falava.
0: Langi e mama ila o fiong al matu o faiva. O te faitau le pepo fa mtalanga. O ta avale, sorry. O Dr. Tāvale Ioana Mulipola, na soifua ane I ona lalafanga, o vailu tai mafasto tai Samoa, na onga mfai wina le tau mafai, ya onga la iti tau le a onga mawalunga I Samoa, na malanga mai male ainga, mafapeo na faa wawai le tau mafai, I faa ilonga mawalunga. Fapeo na faa wina manuia le Bachelor of Health Science in Nursing ile Manukau Institute of Technology, MIT. Faa wina mal postgraduate diploma in Advanced Nursing and Master of Nursing mai le Universite o Aukilani. Faa wina ilo na faa ilonga o le fo mai o le tō faa manino, Doctor of Health Sciences, mai le Universite o Aukilani po le Auckland University of Technology o le AUT. O ia o se fo mai tausi soifua nurse, faa wina I New Zealand, o ia e iai le poto faa pitoa, I ngase ngase o le mafau fau. Mai se fulu fitu tau sanga, o ngalue o se specialist mental health nurse I le Counties Manukau and Auckland District Health Board. O lo o ngalue nei, o se fai a onga po le lecture I le mental health o soifua malolo ina o le mafaufau I le School of Nursing I le Universite a le AUT. E to o fao na alo tamaitai. Mai alala I le laumua o Aukilani o Maangele. Lea o whaafonga Samoa I nisi o whaamatalanga o laususunga ae meise ia o vaenga maurulunga le soifuanga ma le taumfai ua ausia. E sei whaamatala mai, in your own words, o ai Ioana Mulipola, sei tulou o upa ia ma o mamalu.
1: Ia, malo faftai lava to filau mol fesili. Ia o au, ia peona e famatalaina, ia o sia utama, o mua au lea itua niko lea ina, ia ua maliu. O lo utama e mai lea lalfanga o vailu tai, ma fale hasiu. O sia utina, o le weta, so na ai peno lea ina, e mai lea lalfanga o fasito tai, ma angiangi, ma vao vai fale halili. Sa amata mai awa o ngai le ile I ya ungale e kalesia katoliko nga matamaila ile St. John of Arc Primary School ile ulumoe ngatuai ia na fatolo I foila ia le ile kolisia po Paulo Leono ile ulumoe ngatuai lava ia na faa I ulole ile Catholic Senior School I moamua ona ole matoa inga e lotu katoliko ia ole mele na matoa onga umaya mo uso mo tuangane ile ia onga le kalesia katoliko ia matama ia ile vasenga la iti se io oma ile ile vasenga matutua ia na umaloa ua onga ufa inga loenga loa ile INC di Samoa ia na suso oa yala ia mafayele ainga ia mafayele fanao ia na fa mai ina la unga lue ai le ANC ti Samoa ina ua faile ma decision ma le ta ma le ai ngai ma te malanga ma ina ni usila ia wala vale sa ai nga manu ia mol fa na u
0: mali
1: io si tali to le ila u fa sili to fila
0: oka le ta ma ai ngol fa so fa fetai le fa so mai o te tal tonu fo I fa fo sa mo le ta po inga sa mo ia ile nganga me el sa po inga I se ta mo fai u a mo fai ona fa fo fo nga mai ai I lo so I fo sa ili te mila leo e tupu tupu wai o se alo le kale sia katoliko Roma o se tasi o le fa nau O ani mea sa e moe miti ai. Ai, pia e toi tō mā natu foile. O ani mea sa laua lunga. Ilo mā fau, ile alua e o soifuanga la tōu le teleo. O a onga ma le soifuanga sa whapia o na ui mai ai.
1: Ia, mā lo whaftai. Ia, na o ola e se a inga e lima vai vai. Tō ele tango lima, ia. Ona yo ma tuai lima vai vai lava ya ole melia sala wana una wai lava e ave uma ma tuai le aoma e sala wa fata wa ina le ola wa oina o te mana tuai le tala se o te mai ma sani on fai ya ole ola wa oina ole awala le fai ai na ile tanga ta vai vai fata wa awale le tango lima ya o te loa o ola na ia miti le a mole mato a ingo ono ole mato lima vai vai ia aso ia e se fulta si mato fana wa o mato
0: oka manda ia
1: ia ana fa o nga uma mato ile maile ma umanga o si utama ia ele ai masese o mato ele i ele yo se a onga ia ola lo ole ole miti fo ile nasa o tawa vea mai ai e o mai le taimi nei ia ole mana o fo ile ina ia fa ai ina na ia o matua ia ona ole la nga luenga sa fa ia mo I matua o matu tup tup wai
0: ma li e lava ma lo o kale mana ia ole vaenga lea E ala na fofo mai le fale a onga la lea. Fale a onga lele na yo matua ma le tooteli. Oka le ma umanga le ma na yole. Ta penanga Ia, ta tau e fua fapea ia e lima vai vai. A fua lava ia ili nataimi. Oka. Le mata ngofi ole. O le malo si anga o le alofa o le puti puti ina o vaenga uma. Te le tau selu atu na ete si la fia sa moa. Le alau tatou watou faafonga ma tatou faalongo atu. I le mata ngofi o le faasoa mai le neye fiafi. Faafetai. O ngā fea o lou soifua. Wa leua mai tau atu. O e lava o se tasi ole. Tu mati e au au nanga fa soifua malo loina ole ata fa pea ona oto mai nisi o vaenga. A o anga fea o lo soifua ia leana amata mai ole bank. Matu langa fa pena. E fōringa mai la. E le leila o maths. Lea tu e le leifo e lau science. Ia tu langa umo fa pea. Ole fa vaenga.

0: tātou taimi leo o awhatū la iwa. O le tātou porkalame o le wati. Keeping a watch. I mea o te tupu o tātou waifanua. A wāla ufaa sausaunga sāmo. O tātou mālo ufaa alo ngia ni e fiafi. O stasi o lupe whālele. Honorable Aupito Tofae Toesurusulu. Sua Taala William Seal. Mālo so ifu manuia la ufionga ni e fiafi.
1: Ia, so ifu manuia la ufionga tōtō lei. Malito ufisa mamalu. Ia, e teinane fōi le tātou o tunu o loo. Pasong pong am lekho tato pokrame nei vagwa po malo se ko manuia
0: fa fetai la ofion talia fo fatala ulatu fa fose y el mato ofisa un sa fo y le va ver le no fe al wa se tu lo sa mo ya ale yo atu nei mata upu ofia ma wa se tala mala ofionga se wa ese le va ai la ofionga wo mo mosi o fofonga o le ata o le mālosi, ma le soifua, mālolo ina Samoa. O tele e faie se tala vale. A tau sirasila ila fionga e au pito le taimi nei. Ia ua afa o tangata le sa ia i tau tala ma le ava. Ia sa tato mafuta. Se fai se tala. You look so good. Vi ia le li. Mālolo fina finau.
1: Ia. Yeah. Paftai voya, mesiri o leen kako kalangoanga le la.
0: Ei.
1: Ai ko kerei fapte mai. Ei se mu o kupu ya o e mu e ma.
0: Lea.
1: Oa, kalanga e ma sanginga
0: pa e mai. E se a falling on pa e mai. E se voi falling on pa e fit. Pa e fit la e e la o fionga.
1: Me eio le, me eio o kako umalava e. Ia, o te ole e e de mangaku. O saul makua.
0: Ia.
1: Yeah, was a one male taufia. Yeah, I'm a fofoila, coia, e de cumaupele, de foi, ile ave foi maca e fongo e fala con a longa famare, causo e fumaro.
0: Mani.
1: Yeah, male fofo, cua, my foi, my camali. Lo o vai mai ile far con other samola la ya so umala ba o wakai no ai a se ole me ka kawon ka ko wa nga ia ia pe ka vai ku fo i nisi la uma ku kwa o le lima se fulu o mo se fu a o le mafin sa vax a pe o le mafin nga yo i o ma i ese ese o le ngumu a o kulanga la vole o saule makua la kou i a kasu isu e aku la o le fokuanga la ba e olo amai e fo mai ma la u profesa fo i ngafa ma na upuangi kausu i fo maroloi e ka kauon kako kolengi pele penyo le makuku dan your muscles deteriorate as you age e de ngakala o le kolengi faile exercise faifa malo skimo ai ia kau mafa fo i mea ai e malo shere kimo
0: mani
1: ia peila waka kangoa ka ika yesu esu e ma faangalo ka ika kingo malo ka ika ma mlama e i mea la ia mufa kua inga ika ika foma ia mafaa kingo i rumba fo yo ma kou kamaiki ia karikongua e e sao i fokuanga ngai fo maia e sao ngai fokuanga fo ia ala kou o loo ia i le komai fa ki koe menge o le nutrition menge o le faonga o ia i exercise fa pito la pomoka ka makua ia i talare o fa pere o karbo le ka kauwa i se ka longo de olimpeka ya al me foi e fai fai ya nice mo ko fa long ko saule ma lo sir kingo la kom pa ya foi la fai le si ka wang
0: mani
1: ole ma so e pe na ko la nga a o nga a maka mai i mako maska nga fo ia mga iko inga fo isa mo
0: e ko o sa va vali le
1: le sa sa mo la la afto le limma le babeao ia o ka ika i sili ia i ai o le fionga i a faoltoi le fo isa a vea ma kosu ia ma le fionga fo ia

0: Wa kolone wa ai ya wa di kaya mai fo ia i le malo ia ia ala wa fo fo kwanga na ko ia o le me ka kaunga fai especially o le o saule ma ko la ko ia
1: wa moli mawina ele wa e fa peona e sa no fo i le vai nga tau o le se se fulu fitu tau sanga o e nga lua i tono le mauta faitu la fono le atunu. Erela. Nela a tatoanga atu fainga palot. O emisi alo fialua iso o iso eo palot.
0: Si, ai. Me ai, ia kai kai, I did my time.
1: E.
0: E kai mi fo inga mawai lea wangoa, ele nga kalparimengea I local government ia, kai mi fo il Manukau City Council. Ia ka I talawa a kou ia.
1: E le titi le, au au nanga lewa, muli mau sa moa. A wa, woso e ma faufau. Ile nei vai tau, ia male ese ese fo ilo vala au ina le atua. Le atu lai mai nei o oil taitai funu, o le healthcare a South Seas. Ia mai se fo ilo taitai funu I Pacific Advisory Council, a Chiefs. Advisory Council in aid. But yeah. I got money, it's our own. My low, there was the no. Was it just in our buying a fapia on a una iailo wanga illegim? In a year, but I maintain it. This way for Malolo in 5 times or fair matang of fear left yes for Fonga Samo. Yeah, that don't want a matter of fat I yet if I take in a delay. Ai, wala watu tatu pukalame la wafio. Maita wina yupenga tafaila. Te, lesa ya malanga intia, malanga fala malo. Ile luva ya sotaluwai.
0: Ele ongi malanga fala malo, o malanga la kaikai ya iya, se kasifa konga mauri. Konga iya, ka o te matapihi, o se la koe ngafa, ame fau fale ya maori ya koa nationwide ya mai o ngala o le mako fo ya mafkanga ma
1: mali
0: o se kasio sui kai kai fongo o le fionga fo ya nana ya mahuta e cha mako I kongo le malo mo mua vean fo I niska o le malanga la I inkia sa vala uli ai la e mau ke o inga ia mi kaingo o moli a kufo I ia se mangaku vai vai I maka upu kau Pasifika e lango lango po I le lako umau le langa mako malanga e mawa e kele I lo kau o aku I inkia
1: ia inkia le
0: inkia le kwa kau o le ia I ui ingo ka malanga po I pai kai mi alfenga malo ia ma le kofi minska I isi a kungu ulakalaka ia ya fakwa ka ore inki ya il makomalanga le ngalwai
1: mali
0: it's close to 2 weeks e kolu ai sa mako asia si ai ya ole ai ole makomalanga sa ka tenga fa de le ile malo ai ya o ole o umanga saingi le free trade agreement New Zealand mai ya
1: mali
0: o apelila ile ile ko sanga ngai ma olae fa solo un el palemenge el pasio le o le pula fongole inga ialoa ia I mamu failonga fa kinko ale mela e kake le inga mauch e le ufaka kani mauli le fa inga malo o le ua mua mua la va ia ongo I makufo ia fa inga mea ma fa konga mauli ia always maintain o politicians come and go a o ka kouunge I o makai o ariki o oe o lo o yei kofi ka ikai ko kongo a inga ma mangu'u pei o ngai yei fui kākou ia o re kākou kiu ke kūmau e o marifa avau kofi mai de lang o kiu ke la nga e whaasanga la vai sa iri makau o le ane manguia o kukou a inga ma kākou a kumu mo le anga iluma ia mangu ole o langa kaukua ole o langa kaukua la kouia e reise kua oi ore sa ilinga ma loma sa ilinga wala ia fate nga la le nga nga le fali ari mai e mau ki al mela ka ke sin fa fka yai o yai la bol la ko manga ko le ma ko fo ya so ka inga e ao la ba onga o ma au pongi e pacifica e mai se pa ka fa ya ku yai e o ba male luos fu pa sen yo ka ka pacifica ia u o tu nga fa mau ki
1: mani
0: ya e la kulanga e se ma wa wa ka ore in kia a po in mai o fa pe a mu ia in kia mai le afi de se la vi vakashi sa a makailen al buen al la ko fa nga malo e fa nga la ko kupe e si si kia i le ko mai male anga ba o le okupulanga se io o mai kai min ngei i mai se la ba maka upukau technology digital platforms AI software development me umanga aba ai ngeira iai e o mar kemeng e ele maka ile kupua e o pishing nishi e kaka inkia ai wa kilia inga manguia le akungu o si kia ele anu e tumba le akungu ula kouli mongia la ira o makikiva e mankuala. You have to understand ile ko kele o kangaka inkia
1: ko kele
0: Pe uma kasi kesi malelima pidionga kanaka sainga. A inkia e kasi kesi malefa pidionga kanaka. O ai e korunga mako iai. Yo, o teli la ko uia. Lakalaka kousfu midionga kanaka. Alisi airenga mako e o Bengaluru e lakalaka isfu buongo midionga. Ia ale ai murmuri denga mako o ia isfulu 5 milionga ia mankuala nukila ia e 5 milionga
1: ii ne kai kai
0: ole kulanga lale nga kwa maoa e advance o inkia mea kau technology ne ili kwa nga inga i kokongo a onga i pisingis maisi ara pisingis
1: ma
0: ola ola le mo merka o startup businesses. Angkola o startup ingei ya. Ia pole lua kau sang, anga lima kau sang, a startup pala ko. O pisingi si wa mau ku, lima sifu kau tak. E se fo ele le akamai o le sa ini nga maloa inkia, pa o iaia la ko pa anga mau ku ma kungu uyo i Europa. Ikalia, Sweden, Germany, ia ele ngakala so songi mai nga kung uia ya inkia in meko manufacturing. I wa qualify ya inkia wa meet standards at a European Union. Fa kaula ila ko loi fa ko pia. Banko inge New Zealand. It's a high standard. Ele fa ngofie I pising isi a meet standard at the European Union. Ala o ma fa inkia. Lenga kafo ila ele muri muri ka iai meet standards ia ma fa kau ia la ko loa ai wa maua mai fo ila ko mai in kia ia e ngau si ai isi parax fo isi o loa fo mo le la ko la va ko
1: o le ala
0: la ma
1: la usi sila la iai ia wa le fa tu salia tato ele fa tu salia ni usila le toteli e tu langa la ai mantua foi tau tala maleava el tatou mafaufau lei ai on tagata galulu e tele intia intia ia tau te mafuta inei i jeris ma veso se mea lava iai alea laua e moli mauina on tagata galulue i o intia
0: leagaka i le galulue
1: ia
0: ai ia ok ka wa uio le nganga sa iringa malo a wa fo i ele ise benefikia inkia ringa la ka ele ise la ko benefiki pe ole le
1: social welfare system le ya
0: no safety net pa mo mo la por ka kana ko i ya ngai ai e ui la bala o lo o iai i ele au maki kiwa. A e o fo ele au maki kiwa i e laka ikawa i a kore whaanga le technology la kou i on the street.
1: Ola.
0: Allah o brele le mawai. I pulang fapia. So ke le yo le le songa e ma fai on ka kupu e mai I le me ua ua fa anga e le la kua kumu I le me le o le awa onga e awa onga la kalalea kasi o professor ya mako. They would rather teach their students I awange I o e sa iri ngaluenga e fai ngaluenga I mosis kangaka. But to teach their students so that they create jobs
1: themselves.
0: For themselves and for others.
1: Ole
0: au kupulanga ia wa kaula muai. They're in their 30s, their 40s. I rea kumu. I rea ngaka fo ilai pisingisi. But they train them I nga ia lelei maua le poko ma le komai to be managers in international companies. Kele lawa onga yanga mako asiasi yai. Mar kele lawa onga sandal malo. They work with international companies. Kampangi mai Europa, kampangi mai America, kampangi worldwide. Vai le mi mikau enki e whamai. Kele lako students, they are senior managers I kampangi ese ia langa a faila kwa onga. E whaonga real life examples or problems o le whengai mangi kapangi kele.
1: Pero e New Zealand,
0: students, e ka ngofi students ngai inga ia ia slow po le ale le fufo o le whafikau, lim le whafikau. E le keike ikula in meir kamalea en kia le a beng e masi o le engi sila. That is part of lako strategy. At that level.
1: Okay.
0: Le mera nga ole ka wala
1: la in the banking system. So telephone
0: It's the technology, it's the finance. On kuvo ila ola wai ai le frekupe inkielo ingei. They are now looking wo maila ko ki kilo in New Zealand and they believe e shidia ku le a ka ua fo I pe a awha lako financial services I a ka pou I ngai New Zealand ma le Pacifica le I ngai
1: a manatua la lao fionga le le teimi le na saini ai le maftanga vava lata New Zealand ma intia I nou malanga mai le fionga le pale mio intia le vevesi fo I le na I la tou na against it a le fo li na e tele ma le benefiti a New Zealand ma o mai eh
0: kele ben fiki langa la so luale nga ke angei sa uye pare menga ma umman naya oi ngala le sa momoli ai ena naya le ile li pokira al makumalanga lea ile fonkanga le sa fai se imi ska ye foi ya hai kom singa inkia ole mau ole nga mai ngisi who are doing the research ma fa maungia ile hai kom singa inkia ole ma keki la iai in Kia, the middle income earners in Kia is over 750 million.
1: Wow.
0: O kangaka la nga who are now classified as middle income earners in Kia, wa iai la ko kupe, who will spend money e whaakawai o loa mai New Zealand, mai Australia, or the free trade agreement na le wa umanga
1: sai.
0: Le umanga sai. It actually reduces the tariff I nga ia a vakuai o loa I ngei o sidia ko anka umofie I lor mesa iai.
1: Ma
0: o tariffs ia po la fonga ia sa kokongi a loa vaku ngei. E o ele ivas full percent. A le mele wa ia kalumari sa inga wa ia ile le maali lienga ia ava ese
1: Ia la fonga le. Ola,
0: ke le la le.
1: Ne maua mai ai. Ani
0: usila. Maua mai ai. Ani usila. Ia kupe ia when you consider ka ngaka la ia ile kupe ili kaiminge. E fiku se lau lima sifu milion. So it's a huge market. I kura ngaruma.
1: Ma na ia va angare na iso angua le amatanga. The initiative fala po tonga maoli lena to malanga ala to ya ola sa si si la fata ita yo ta to to ato no me foi e ta un si si la mao ye ia ta pasifika me se sa mo fala potong a saili saili
0: ke le yo le se senga a ma ol fala konga le nga ai le nga ma ko malanga inga ma ta kong fa ku penga u ma la ma ko malanga o se fala konga ku ma okia mauchi fa ku pe mauchi ma ol ngei fa konga e io fa pe o sa i din ku pe pe o fo ile le e faaringi kālingi.
1: Yeah.
0: A o lawa e sā iwi ili, o ai ngi whalapokonga e mawhai o ngā lako ngā lulue whapaanga. Ia, o pe mawai se māla malama. Pe o ai ngi whalapokonga e mawhai o ngā lako ngā lulue mungi kausanga se kele. Le winga lala uwhamkalanga. Ene iyo fuelele fape e su e mai pole asela kome mawa mai ai. They went inga iya osi ingi alivienga pe iya mawa le ngofo fe mala mala mai. Inga iya fa avai le ingi fai nga pa anga mole a nga iluma. So it was about establishing relationships, long-term trusting relationship. Ngo kanga uye fa upu fa pe I inkia I ngo siri inkia. Ole ale aku fa kuya ele I o mai fa pe anga pa kawaku la kamele mau mai kupe uma. Ole manga kwa mauri. I fa vai le ngalulu fa kasi o mauli ma inkia. I se kulanga I a umi lava I a lupea ai ole manguia I re ngaka e manguia ai inkia ai manguia I foi mauti ole maula le nga mai I le aso duale inga o mako foi mai ma faili poke na lae mahuta I fonkanga le nga mako I palmenge ola ama kwa kakala mai lava le fai koko al malo inkia I a mauti e ui o lele I mai anga pasir ku la fongo ia a la ua kakala mai lea vangoa a inkia I so se farap konga mau inga ia la konga lue pea a le me foi piko sidi ua mai la vele hai kum singa a inkia I le ngau ngau ngai fa vae I le maskanga lea le va mauli ma inkia fa vae I karikongonga fa vae I meio values I meio
1: Yeah.
0: E faka ua ainga langa la ua mangingo lava maoli e ka ua le faka ua ko mako oloa me faka umai o ko oloa ae piko silin ka ua pe fa pe feo nga mangui ai I a mako whanga o makupulanga yeah. I e fai mai
1: tau singa o le va mala ngai o ka le mana ia
0: o le va ainga I o le ko mere ka ua ko inga I o le ko whanga mau o le va ainga mau
1: ia ngana saule
0: ia I le kulanga lea so ia lele ua o le fa ingo le masinga ngei mala makanga oktopa o lela o mai ai ia ngisi o malanga mai inkia ia ma o le wa umanga yeso ka inga ya mauli inga ya mfayonga o wa fo ya bongo inye anga ngei lesa mako mafuka fo I o fa wa upe langa e yel karikonga ma ngaya pe a mai ngisi la ukalavo mai o inkia mafuka mafa abkonga ya mauli ngei mo singa vai kaini a waku ya la ukalavo mauli ngei ya mafuka fo mfa abkonga ya mapisi ngisi inkia vai o ele mangaya
1: Ole,
0: so and I actually think ia kaika ia o se mea fo I kakaunga ba ia ia kakaua o ngai ngai
1: kakaua
0: o kakaua whanapkonga fo I ngai bo uma so ia sa fape kakaua sa ili meise ole hori kakaunga se I e aruru kako wibbae lo sa ili meise kako kupe o mea ngai ole sa ili ili on maa la malama
1: mafaufau
0: sa I idi vai ingai maua mai ele malama lama maua ele manguia mole anga I luma ele fa moe moe I sishka ele e kao fiel ngi me ole aish langa maori ole upulea lenka ko fa longa vo ia fa fonga vo ia ia ngishira kung ule ua makang fa anga mai ngishira fa pongi ole generational wealth
1: yeah
0: ole living for my mau di la foi fa nga in kia pa pe fe on a mau e ka ko fa nga o mana ko fa nga o se manguie sidia u ilole menga sawaya la komakua mamakua la komakua. How do we generate wealth for the next generation, for our grandchildren and their children? I awangi iola polonga pel merenga sawika ka uma de leola fo ilele manga o maleola falolo. That's the kind of thinking. Ole mangaku nga ole I mau, but mangaku fo nga ole e sawai inkia.
1: Malo o kal matango fio lo faso. Na o fionga te fuelo suafa au pito. E fatupu ma faufonga.
0: Iwa.
1: A fika la iai. O laua wa already eile le faavai le foundation a maoli o la tofanua. A faupupu atu loa la ma le maramalama fou ma wala fou I ai. It'll be something to look forward to. I was a mere for if I took Pumanatu a tato. I miss it for. Oh, eh, Manatuole. The sound of Anga like Winnie. Ma only foil in a file. Ile, then in our file and a forum lena fai. Ah, Queenie now, why hono it a po. Lena fai, elan a forum lena valaudia, umaila, to, mau foi, fear biliona tala. Or as ili. Ah, they are on a roll now.
0: Mawa ele ilako upengang pabesenga silau milyonga. Mae o malkeming e olae e wakula bayai si foi iwi po isingu. Mao foku ilako kupe. Ora nga kupe lako uya fa so suangi ilava ipisingisi po la ukalabu. Ia nga iya ima uli fa nga ingo kupe aki nga e ilako pisingisi po aki nga e ilako fangua. Aki nga e ai wa umangi au nga ba ole mere le alu I fafo la poloa nukahani kiwi fruit o shafa ana la poia moi ama maula e mawa e ia le kulanga o ia e nao ia ka ika I e ka ke fa pe po ile le a e se le mawa e o ia fainga a buia a poia but o sau fo ilo ka ika mafau le ai e ala nga mafai o nga fai maoji. On kua in the 1990s e le in kupe a wale vanga sa ili ili e maoji.
1: Ioi.
0: O kupe e fau mainge I nga waseto I ala ko
1: treaty
0: settlement jeo yenge. But in actual fact, o se mea wale vanga ka penga penga ma mao mai e maoji. O le winga la la wafam kalanga. O se mea fo ika kawon ka ko muli muli ka ia I ma ka penga ma mao ia I. E hui e lo iengi kupe po o ingisi fo ele lo ko ke leo ainga. But we actually need to start planning makalangoa ma faa malamalama ila ukala wou. A wale iko ke pei o ka ika.
1: Yeah.
0: Ie loa faa maale kupe o iei awala ia ese po le faa kawo se fangua, faa kawo se fale, po le faa kawo se investment, pe a makase pisingisi. O mea ia mawhai o ngawhai le kaimini ngai ai meise la
1: ongo
0: o leo o iai le technology ma le kulanga le mawalunga o le maala malama ma le whao ngā inga o a seka ngai pei o le artificial intelligence wa mawhai ai o ngā sā ili ili o mawhai ngā wha kūwhara roa I lunga le upenga whai lanchi lau kasa e kere kawalu e Elisi, mai se fale vo elele mafakawingi eloa. You can create those products online and sell it online.
1: E tene ane e tamau ainga. O lo vapeo na ngai mai male. Fateka no losi.
0: Yo.
1: O le ala sa ufina ngalo. Ia, o tato voe mau o voe tato yo tato ufanua. Mare, o te taltonu foe ya uye ele anganga sa ili malo o tato utangata. Tau tala maleava. E tau tu mfaina. Wapena na sauno. Tasi iwa iwa sifuru le na fai ya ile. Fata tau wala malo intia. Ina ia unai ile. Le technology. Lea la ufua mai. Ewa tau fuela na unai tato.
0: Ya ele ngaka ingei. Le pasifika fos. Waka ngofu po ele le ma fufau ya ile. I le kulanga le iai a kākou I ngei ngiu sila. ya ole winga la fam kalang e ka kau ma ma wa ye singa ngalo ka po ku ngu ole al ka ko vainga ma ba what is our vision for the future mor ka ko yenge o inga la e pu e mai ai mangaku e amakai on ka ko fa pe aku ire fa inga ma lo me le fa inga ma lo o me ai e ka kau nga ave e ko fa mo mo mo ma ko kamaki technology business ya e fa te on fa ku ku pu a el ko ke lo ka ko kamaki a nga I e ko I nga I ka ko fi nga wa ku po e la bol fa inga ma lo bol national bol labor bol news and first a mai se ku pe ke le e un nga I e ma ko kamaki I e me ni
1: so ya mata
0: e o le pe ni pe a pai o le u ka ko ka ko ngo ka ko ko ngo u nge ele o ko ya nga le ka ko ngo fo ngo fo fi le mu a u ngo ma se fa I lo se ka ko le o ele o ko ya nga fo e ka ko fa mo mo e I le fa I pule ma le fa I pule vai ma u li ma na ko me o fa I They stand united. E ui la vai e se e se le ngu u bo le I ui bo le hapu le ku malo ai a o o an ku ku fa kasi mauri mangingo ma mala mala ma u mala va kasi la la ko mau si kia le ku langa o mauri a le fo ila o ia ila va e po le ala va pa fa o e ke sau mai up north pe ke sau mai south ai a fe lo ai makalangoa e mau ala va le io e ma kasi ir mesa ir ir ai si kia le ku langa o mauri Yo, o kakou la, we e kakou nga ko pu e maile spiri lea, pu e maile nganga lea, ya maupopo, po le ale kakou fe esese inga I e ka lesia, po le au le leo lesi, e au le anga lesi, po le le pae, e maso maso a lesi, e a la po a lesi.
1: Ku ese nga mea,
0: Yo, ku ese umanga mea, a ia kasi lava le kakou mau. O le ase a wala e si I kia umai kaka pasifika umma. Ia uangi I kako whaanga ngafo elele I le mere kake vai so I ai e haluar ka kai e sa I longa ia manguia e ngā ngā maua longa manguia le ko e kea lo I se si kanga you know we have to think collectively a whai o le value ia ma whai o ngā kūwha kasi kako ainga then we have to behave in such a way a uangi I whapea o le Samoa e whaanga a wala whapalangi alu warga aka I e sa I me o lai alu wha John Way yeah, it doesn't work ki le kuranga ngā ma e ere mangui
1: a John Way nari ki whao
0: iyo
1: I sa aka ele se mea moe oka oka re
0: le unga ngā lau kala that's what China's doing that's what India is doing o kilo kilo aku fo ila I le mele kupu meide kaua I oi Iran ba laka laka I inkia a e lo lo manga ku kano faeri I le isi o kako kumu we actually have to think big e awangi I koe manga ku fa pe o se ha kumu ulai kiki but we actually have to think big o le ase a wala e kuko kasi mongi ele a kumu Ne kau kamau ainga. E ka kaunga I enka ko ala ngā kupe.
1: You mean Samoa?
0: Samoa la baia.
1: Sama faina tu fatasi mau ar si Singapore. Le tu tu tas. En fai ala tu e fai a.
0: O le mela e fai in kia. E something for ima fai on ka ku fai e Samoa. Si kia le kulanga e. Fai e. Ke langa o ele mele o inge I o le ave ngisi o kako kangaka e ma mai mai Samoa
1: yes,
0: o le ma fai o nga fai ka o konga I Samoa te kongfiki e Samoa le wa ave ngi
1: sa
0: I le kulanga le inge
1: lo va aina ma mao ai a life so so ni mai inki
0: it's amazing
1: au ngi sila e la kiki e la ka ne me de te misa wai e fenka
0: But it's a pay of meanga leanga o ia pumu ala ko oi mau mai lo kaika mala mala ba pay o inga mau mai ngi manga kulele mangi manga ku foi
1: mana ya
0: we maybe se se ka ko me if I maybe wa kon ka ko mun muri ka inki ale mela le ye online o fo mai lava inki they want to share manga o fa so mai ya ia la ko foi ko mai ma fa so mai foi me ngao ia i ma fa fika u li safenga man ko per kang ia le colonizing ma inkia io per kang ia vo in colonizing ma ko la la ma la ma la ma ia inkia ile shared history le
1: man na ia ese le mata ko fio le fa so ia ol fe au ta u foi le wa sa no ai mo tato ele au ia lau puata mfainga ele ole au ngana al polkalame ale matango fio lau fionga ia ele tau silu atu ua mamau lau sila sila wa mamau mea sa efai ia ngalue ngasa ngalue efo ima au au nai ia alea lawa etanoa nea fiafi wa isa unua manino lava ia wala faftai fatupu manatu faftai le fautua mai pea lo soifua ia momua or soifua maloloin ia we need to look after ourselves ia ina ia ola file mu ma ola lele ia uni ini ma lo ni lua ia or sa ini ava noa la iva enga ia to if sili po ola polele ia nei me fai pea lele o keren kup I mean ine ole ola ia fia fia ma why not sa oloto manuia
0: e sa oleia mangua lera la ka koi fo i I le mea wa kiri a ingo kanga ngau faipeaka me fa maru spingo ma
1: maani
0: tau si pelo ka ika ola manguia langa o Samoa ma kako umalawa ole o langa ai al Samoa ole kaukua yonga ingo
1: maani
0: maolo nga kumu ia e le mafaida nga ako kuala kaukua pe a fai e kesela pe kengungu Wah, eu vou daí a caíca. É mungia o camacua. Aí o mafuca ngeira o macuco. Oh, o arca a capico silinga o calabou aí e coi inga aí é mau que mafuca. Olha lá me faia o camo mo e vou dele vai mamá e faquinho e finga na longa e coi.
1: Yeah, o tato é o maila ile. Ele faz malostino. Essa olha ele ala o lausano. Olha me foi ele vai ele tala. Ranga e mamá o mesa aí. Le wing of farm tala. Eu lau tele lau silsila. E aí vai nga foi le em fauna e fautuina. Pela ole alu le gym. E o se me mana ia mo tato tangata matua.
0: Se mere le kele. Se io arco san fo. O le ukala ngua isko inga skamalo. Ale onga le gym lo kia ri ai. Fai ngi mako vase nga ya mai fua. Ia iko inga malo makua.
1: Mana ia.
0: Ae. Ola le ukala ngua kulisunga fase nga inga ngare la. Ole exercise because sitting a car uo mula umakua. Ole ngofo elalo kui lunga. Ngofo elalo kui lunga. Ma faya lau exercise nga se lau le aso. E kere koe mo mie se si kaufaku oe. Ma faya onga e sabadi. E kere leilo ole exercise le ma. Na baile wa mau ele ma lo solo kingo langa ole ulanga langa le inge aka lele ko le va le ka ke va ya wo
1: wheel
0: chair u maka ka ya ka ki ai ala ka ka ia la u fia mo mo wala inga o solo wheel chair a ko kele e ku a ku lunga le wheel chair ko ka le mfa inga nga yo ka no fa ira le kulanga nga a fa i wale ma fa i I kausanga ia e ngei alele I kai kai ole. Nanga weika nga kama kukua I Samoa. O lae wakawai iai fix fulu, vals fulu. Ama kwa maalosi ya. Lae ngopo ia pia. O kalangua mai kia uwa sui le esese nga uwa iai o lako soifua. Kunga merenge o lfa nga o sisi mea mafa. O le kausi o soifu e mea kau mafa. Wale ai ia mesu malie ia so uma a ua vava a ua fiefia lava nga le fasi moa lava ma le fasi fai. Kulanga nga o ingai ko inga lai mau ke mafuka kui Samoa. A fai la umfai nga fai Samoa. Ya la la me la le fainga fainga. Ya el kulanga la le nga la nga e o i le mako ai. E ye nga yo anti su ma pukua. Nga nga siva siva mo nga nga i rumi ngo ke ngo fo la.
1: Se la
0: kafe ko ya i tamai wole ma fainga le la wole la ba fo yan kulung. But ye that is melanga le fokua mai fo mai. That's the number one exercise. If I'm not a makukua, you're not for lalo long for, kuilunga, or for lalo kuilunga. If it's so so on yai, you're my five bell, no one who go patch. Take a fair way.
1: Banaya, five time all for tuanga momato uma. Yeah, well, there was our no manino. Yeah, umato mod mawina foil and matang of fioleva. Ma five time of fat I taking a delay. Five time or fast or my in tear. Ia wai ele la wava noa e o atu ma mai moa ma mata mata. Ai sasi vaenga lea. Orto tele o tato tangata ono por kalamer malo. Ua ngai nai o mo tong fitinga. Ma matau tong. Ia alela o mo atu la nganga. Ah, on tangata fo I tausi a inga ini tia lato. Ia male atu nu e tele atu tangata tuina tele fo ia. Ia resources. Yeah, mm. Male ufa suwa mai. Five times mole ata manino lef, yaf. Yo se vayenga faa iu. Le ufa iloa mai ele leipa. Ah, maa lo. Ia, yeah, ole a maua ia. Ia la wevi ya visa atato. Le alo fina ngaro ye.
0: Yo, maka upua wale vanga. Ka wale vale kokongo policy. Ole... ka wala ba bo le ram playing fucking yeah I'm playing fucking over at I pula in my I'm playing on my law makalia le the mini sky and off from me go immigration in a policy I long allow is come le o feel twice it makalong wa ba ko vo ya yang I mau vo ya fa mau ya lang alwa ngale wo le wo ali di mai e se ale le singa kama yeah, a bigger young.
1: Yeah.
0: Oh, ma, fing us a vibe, oh, ma, policies like, oh, yeah. It ain't my fire on a fucking. Beale, whatever, moye, cooler in my VM finger marlo.
1: Ah, yeah.
0: I fat moy, moy, umaranga coolang. Il pa look or kakuaku, lang I. Yako sanga okayai, tau sanga umalava, or if I vying a lavalea. Kangaka Pacifica, Kangaka Mauli, Kangaka Asia. Ileo in Kangaka Fakawa ingal paloka. Ia, usawa isawa. Olewa, Sicila, Idumelo, of I pull a wiko congo parliament. O Kangaka Asia, the Woko Kelea. I Mauli, Malpacifica. Kumau Bella Valle. Ile uncavo ele, Fakawa, your finger. Painga fit fitinga bo fainga paloka. Ia a ole kiuke mua mua la vanga or kangaka kangaka hu o sea pumu. Ia fa o ngalo a ia ka kau e fai elo fit fitinga bo a ia vea ma painga ma lo le kum. Ia kikirola I foi fa vai ia e saungoa mai ai foi ia ka koko inga makua le o babasa maa ia.
1: Yeah.
0: Fa mai a ele shikshengi ia ole a ngā fainga paloka. So, you know, e kaunga makala irka kwa kumu e I kurang fapenga sauko irka magikile yo David Seymour famaira mga oe faalea nga inga le Waitangi Tribunal ia o maka upunga o maka upu kau faabaye ng yushila langa ole fenga inga le Treaty of Waitangi it's a constitutional issue. O kusalabalape maulang umela suya I ele mafayo ng suy o fiye kung angalo le kung ulfaka away ng mga ma yaka ikayo inga yali ay mo ulfaylo ng langur na kaili malabalamay ilkaawo o nganga ma ang muu makaawo may faabay ka wakung ay mese faabay ka indigenous peoples wakung ba ifasang kau maulingay okay, I'll fast and call my yakako.
1: Sao Lilia,
0: eh, malo for kakoku. Okako, ama maoli there were ko kilekakoa inga or the woos unafa ya imout. Ya ma o alumafang o sab or ma mout. Eh, or ko kele for you o my kai kai, farakonga is a maoli and mokema fuka. e koe tala mai a e i lako ngafa kau i Samoa, lako ngafa e kau i lako ngafa i o Sikama leo o ngā iwi tō mona le e kai kai fongo i le indigenous unit a Māori
1: mm.
0: i mea kau trade i o lai malanga i Samoa a lako au waa a mua mua lau waa e wha manga ku le barisu kau sanga isko inga le fionga i a Tuatangalo
1: Joe oh, ii, mana ia
0: e ulanga la le ngā
1: Astasio tai tai longa o tato atinu
0: ihoi
1: le fai te malanga e
0: ya a nanga ole ai mau mai mbana uia ma so swang mai yang ai ko inga fo ia e
1: malo
0: e wa pulla ko ai la ko kama ka ku ya wa ulanga nga ia
1: e malo to tu ia wa e fa ta ta la fonga ia a wa longa la va la tama malo fa ta ile o fionga o pito sa fu e lo swafa ile fa so mata ngo fiel ne fiafi ele nga taile ia o fa tai tai nga le yo lo e fai fa tino pe fa tuanga le ia lo fangi pe le tu lo soifua ma o pe le ma lo si mar fi fi e fa tino au au nanga ia o warta tu ai na o te roa e siri tau tu ai na samo ia ma nui a lo fai vai fo ina fa nga malanga ma a me se tiu te o fea nga ia i ma o pe lo ma lo stoi fe lo e foi pe a foi mai stato update ne tato le tiu
0: Olé, faz que foi ya, o calor foi que ya o lua o Liverpool. Ya ai. Olé, qua o mapa o Arul Malo si al fasi alenga.
1: Na
0: pa nga nga.
1: Ko ya al falai panqueque de afia fia faltua ya o lua.
0: Ya le nace facaria.
1: E era o seu turma pensa. Ya ona va vela, va fetai, va fa fetai. Wa fa fetai chu wa ma

0: Sanomi. Sanomi.
1: Ja, aisyahu tangta lairi ke absur.
0: Aisyahu tangta ila.
1: Di KFC.
0: KFC.
1: Ya. Kebosan kamu si, kamu si Yasto aja.
0: Ya, alu kamu kaya songi ya.
1: Di itu back in mulai $20 ke Yasto aja.
0: Eh, alu fiangi.
1: Ibu, pergi kia.
0: Ya, Papa, we just don't know if she's a rapture. Or the only bit without talking if she's a yes.
1: Oh, the quiet.
2: For Kamka, Kale kongu na fumo isa koama. Kone hafoi le sanguanga pata o OPV ole makiva le lang.
0: Makiva le lang ita uota maita oia na ya upu.
2: Te upo aurkanga kanga fayeringe upu ngai le lang neri.
0: Mai ya le pepe ole upo OPV.
2: Aunque mai le compadre ole pepe. E cari mai rumo apio foringa ele de un compadre. Malo no.
0: Mabili kogi tum.
2: Makiva le langi.
3: Ah, wo ko baza.
2: Yeah, le falo. Yeah, lei e noi cura babu tua. E noi ga.
3: Oh,
2: aspai.
3: Ivola.
2: Ai non è co in furu so fuori non ha codi.
3: Senti, io mo mafia di Wolver.
2: Tete.
0: Siapa dah? Siapa kalau berkorkuwa? Siapa kalau berkorkuwa? Leo, ia kena ngau korkuwa. Ia siapa kalau main
2: malam malam korkuwa? Malam malam korkuwa. Wah, from morning morning, Elin faham bilang bilang ngau dengan payo kengkai. Ah, so ini tu yang sekali faham kong, sekali orang kari sahong.
0: Pengai faham lau kan?
2: Ah, faham ya. Abang kari awak pun.
3: Oh, abang tahu mana mahu ni upur ya kau tahu mana mahu ni. Nampak tahu lah upur.
2: OVP ku lebang oleh Mel.
0: Ah, oleh upeng ali tadi faham.
2: Upeng lah. se fai ma kaula me se se ka I lua ka li le ma ua fa mo mo le upi vi ma kaula le me manga I ka ku ka le ngonga I ara e fa umi umi lo pe lo ka ma pa pa mo pa ka ka I ka nga te le ma ma kua
0: wa I soro ma ho fa
3: oi oi fo le voe ta o fa o e makiva ya
0: motiva ya
3: e makiva I langi
0: motiva I langi
3: le le a oi ya a ko na va pe makiva I langi
2: fa o popo ko I la lu pore sa uang ma posua Kai peiari o pivi, ele kai ko nga ile karia nga ngu fa popa ko le karia alko inga. Kai peiari me ho ile le kara ya ya ya opo.
3: Kai ya
0: ya. Angi ya ngi ya ve vai.
3: Angi ya ngi ya ve.
2: Vai la fo la ka o wa o lo fa pa. Alela, sirve, cago cago, alela, bla bla.
0: Yo no me.
2: Mango yo. Ya mango po. Amanga cuopo. Ah. Fuge se ahí.
0: Oh.
2: Mango po fuge se ahí. Ya vale dilo ca sa faile o kala kala ko a kaga kaga lo ala ni ya o fianu ko lu o fu se ai ah albera o kin ha ku lo lo su pe ai e de fe ka mo lu ku lo ko lo pra le ba se da le la ka mo lu u ba me a kaga lo fu se ai a me kaga lo ala ni ah de ka mo lu u ba ka be singa Anu le mo fa le kubikao. Anu mo le dava kupu. Ya ko anu mo sho fo ka galo. Tol. De la fa pe ai lo lo. Ba bulu lo mo ko lu oi bo. Ba ku lo la ya na la ba ku lo wo sa wo me sima. De la ba bulu ku mo lo ko lu. Na ran fa im kala ku mo lo ko lu. I ko wa lan ka wo lo le upu le. O mo ki vale lan. Ka u ka ba ka
0: oi vale oi vale un orfo ko por que ngiri
2: singa la u
0: singa la u ah
2: e a singa la u ai ko mo mu e boi politika la pou fe ai e le un ka ba ka I so
0: le un eta usala ai ngau sa mo le un eta usala
2: e ga
0: le un furu furu fe to e usu furu fe ai to masan
2: ya
0: mo wol to ma ta
3: Le mo mo mo era mo se ven ku ya ku me fai.
0: Di se fu ile ifo me alang inga mo. Ah. Ifo me alang, bon ifo me alang.
3: Ifo me alang.
0: Ifo me alang.
2: Ele ya sa ole le a fu ile kali. Ma ngia ne español sa un kalang or kali a como le mafuana. Pawale le meo punele ese loca ma fo faule le kali a un pivio fa pe makiva le lang a ole lang ide ka kalo ia ia mo mo che mo yo ka ku

0: Le kangaroo lang
1: yung mga ulo ay wafu
2: si. Na luwa. Le pomi po ali siya.
0: Pola na o na tani pola na o na fi.
2: Ya wa ubu manga na. Ela la no mala ko.
1: Awa kala pa yali pa ko. Ah. Ngra.
0: Eu que sigo mesmo, sabe mais telefone, sei isso, não mais uma pessoa.
1: Ou ia, ia por cau pou. Olha aí, foi cau pou, cau sui aí. Ele a foi ligo, ele causava.
0: Causava.
1: Ele tem o com mais tempo, lá leio lá tudo. A outra foi aí causava. A pau mal cau pou. Orang tu ingat lagi tu, okey orang mereka mula, rasa kaku, kira-kira ye.
0: Orang yang lagi lefuk se isu ngan siapa?
1: Yang lagi isu kau kau kau paru orang yang lagi oye.
0: Oh.
1: Oya oye. Pokal mengan ya, acak tau.
0: Oh, oyo, wah macam.
1: Iya.
0: Oh.
1: A ver
0: se eu tava sala e falo nga le upu
1: tava
0: a ver se tava pou e falo nga tava sala ou tava sala e falo nga
1: a ver se tava sala
0: falo nga tava pou wa tava sala pior kaulang nga le fai já já tava sala a tava sala le ora
1: ora kaulang le kaulang nga fai la le nga mapu nga
0: le rei lo upv se fai como que se upv le
2: ele moi
0: ha
2: Papa,
0: c'est sur le volume fort, mais il y a un volume fort.
2: Jeff, tu es dans le Jeff Tabar.
1: Ah, couché, va pour le
2: moment.
1: Il
2: est
1: quelqu'un. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, Ara, ara punga ini.
1: Apo makai ya, o pulau. Tapi om pulau kala kali. Ya pulau, ini pulau kau pulau ini om. Yo, o pulau ni ya, apa yang kubik ya?
0: Hmm,
1: o pulau. Ini pulau ni, om pulau kau pulau.
0: Ah.
1: Ini pulau kau pulau kubik kali. Ini kau pulau ni, pengen orang ngaruh om pulau ni apa mah?
0: Kau tu fikir macam mana? Macam pola ni, wingan itu orang faham pun gay pun.
1: Pola
0: pun. Pola faham.
1: Wingan
0: saya wingan dengan lain macam pola. Pola faham tahu siapa ingat. Ah, faham tahu siapa. Ah, faham siapa ingat wingan esok ni.
1: Ya.
0: Ah, pola faham kau hai bayar ngol faham dong wingan esok ni lari. Kau faham ingat ngai kong.
1: Iya.
2: Kau sana esok ni pasal mana?
0: Kalau
2: macam itu le faham kaki yang memfole kesini mampu.
0: Hmm.
2: Ele mesmo mafu aí. Ainda não vago.
0: E não tem fao longo, só tem fao longo, que tem fao longo, mas tem fao longo que mam mam mais
2: dele. É, ia vago. E pia caure caupo. Olha mesmo essa água aí com o inaço. Olha caupo uai. Ele só foi na mamai, isso se ngu, mas se né foi ele essa mope. E kau warunga mak mafau upu kau po kau wainan e keunga ne file kuinga ya mame umpapenga ana kau sala e lu kari ku unga pese me fu ele ele vakele na sau warunga ne upu le ave ka mai kai ele a ko se kala na si manga ku
0: dai sau wa oi sau wa ko fi poko lu ka ku fi poko sau wa lu finga
2: Mau mana mengfaunga ini kau salah, ini kau falung. Oku orang kau ini kemisau ini, yang sahun ini dia ngah kongu, dia kau ayuh mahir, mahir dengan kau salam mereka bangga.
0: Kau salam mereka bangga.
2: Kau ayuh ngah ini kau orang si kau pun ngah deh bangga ngah. Aku kau pun. Ya, boleh lah bang. Ini boleh faham faham. Ini faham pengah. Faham faham kuda. Lepas kau merkau pu, aku kau bayar keunga. Oleh, saya singa.

0: Can you?
1: That one.
0: No. Because I'm right for you. Yes, I'm going to go next door. He across the street, yes, a rifle and some wrong. Yes, I am the angry young Mako. Yes, a war patrol. He a patrol Oscar.
1: Yes,
0: a comic store.
1: A la la coma for
0: him. Why, because they've been thinking Malako for my fear. For my fear, like if your Oscar is running.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Eu mo fi nga ru nga ska dia. Di.
0: Di. Nang fafta. Nang ko mo gumo ku ma ke ko es kama basta. A ver si avi.
2: Oh.
0: Mazo. Ya ka kure mo ma je kam pa ka ku po galam.
2: O vai nga ubaga wa ku pgele vo le poko bala tabai dai di di ga ba guya wa pese ogi si la ka ku ma ye ya
0: sa le le ya
2: mo ya ya pe wa sa wa ke le ya ku le ka ba ai o oscar ya ke le ku ka ba ai o oscar ya ko ke le ya ko oscar ya le ku ka se le no e o ku la ga la wa ke le ga o o ye ka ka sa mo yo sa di di ga ba guya di lu go ku la ga ga di wa ka ma wa i ka ke i wa
0: na nga yo
2: ke wa ni si la ai a o si ka ka u ko o u ska ri ko o lo fa me si
0: wa no yo mai
1: a
2: u ko o mai
1: ata na na ma fu a mo
2: ye pa wa
0: na yo be ti
2: ayo ka ayo ka u li si ku la ga ai Rezela kele Euskalia. Ah, eu tava aí com a Euskalia, sim, ia com a Euskalia.
0: Não vi a lua aí, ô pasta.
1: Ei.
0: A fava lá, meu, o Fefe, vai, mãe, canca, esse era curicanca, o cangaru.
1: Ah.
2: Ou se canca na ô, o Fefe, se não me afui.
1: Aí eu não achei que esse fim era o.
0: É?
2: Ele é o fio. O fio foi se for figa e a violeta. Ai, vai estar boa.
0: Vai, legal. Tanta vai, vamos matar a mãe. Que é o ele fazer a mãe.
2: Eu vou falar com o samba. Eu vou falar com o samba. Ah,
1: e...
0: Ya ko ko foi mai ya e mo ya la wa mali ya o ki vi la na fa si foi o fai a o anga nga ma ku nga nga ka o mai ya i po la fa ya fa ma vai ma ku a mi ya se fai se au la ko fai ni lo ku ya a po fo nga de ka o la fo de ka o le po nga o le Nasi, ni leh ngaji sih, fay mengano ngano.
1: Lelala fanga.
0: Lelala fanga. Oleh lelala fanga je, oleh alu esen main macam apa? Ia pun sekasi ya. Ya, eh, fay dah fay ngoleh musole. Ele, kafay aku, ele, umu fay awal, umu ele kofur le awal.
1: Kofur akan masih awal. Ii,
0: kofur. Saudi. Ya, no lupa boleh le.
1: Ii.
3: E anu lupo I de kankai o mai ma resi ngā mea.
1: E walanga e kāwhu I le pua kere, e kāwhu I le pua kere, e whaifu.

0: aku e faru manga o kakai e aku muka unga.
1: Sa ole leia oi. Sa ole leia ranga kal. E makua fasa fungea e ngale si kamakelele a inga. E au avo e paima faiku faanga ngama. Ia. Ia o le vainga nga. Ia e la kwar kakai maranga. Ia e leingi ngunga pia makulou. E leingi me fape nga ele peonge. Ia so kakai ingu ingua e kaili kusikala. Kwasau kwasau le vale. E le eike. Au. Ia. Ele mo ese mangi ya soy pa nga malanga uso u si kai dia pe ya le ala ka ko ku u ka si le a ku u pe nga mail pa si le u pe vi pa sa e fa nga ka ke le ya le kai ni le fa ma va nga o ese mangi si la ya pe por ele ese mai ya ka ku fa ma va nga so au ka sa ngi ku va ai ngu ka ma sa nge ngi ku ngu ka lu mla va le le fa e ngi se o ya skari o pe ka ke ru bu bu den ku nge ala ku nu ar ku ai so o le mele o e va le le ka ngi ru va le si mi se va kom pu o ma ku va le ma ku sa mu o de ya e o le ni ka ula au ho ye le wo ko fo isa mo o ma ma ya ka ma ma ma ma o ma lo la me fa pe ma fa pe ro ma fo fo so ka i ka fo i ka ke ye ya no ko po de na fa ma ni ko nga ka pa sa le mele wo la nga fa ka ka ka ka sa mo ma so ja ku a le va nga la nga si ka ko ku o sa ku sa ku le le ko ko mo ma la va le le a i pa nga ma a le ma la nga ma ko ta mo a so kalapure nga maku e o maana se uri mo se vai pa o ke o fo le le ke le ko le va me va pe ga ele ele o po da la ko ye ya ai mo swing o le o langa pe o cha wo ya e o pi mi
2: ali ta o va ga yo o ya ga ka ka o go mo wo ye o mo ya ma la ga o ba ki mo ba la ga ele ga o la ko u le
1: sa le ya
2: ba o pala la di kongo le ba am ki ki lo la ya esa lo me ya o vai o pasie ba la la ku yo ki la di a wa mo ki o fa e se won a de ba ya i se ba le wo li se ba pa wa se bu ko da ba la di se ye fa ni da ba la ba ka wa i lo le yo ke lo go la ba la ba ga la o kongo le pa va le o ga indo a lele o la ele va pa pu le va sa bo la e mo la ku li ki la e mo ka ka ka
1: a o wo la mi pa fu sa wo a vi a pa sa
0: e
1: ele fa pe fu le le se ka ku fa lo a lo po le a ia ka ku ga ele va sa mo e sa mo a o fa pe na fu pa la ni me le o yan e o va iba ayo kurunga ya o ko mo ma ya o ko ralo em se nam e konga ngi sila ya o kanga ka ye fa nga ru nga ye o ma ma ru nga la lo ngi ye li ka ke la ko sa ka ri e o ma ya ma la ko la ma la fa nga ru nga nga sa wa o lo fa nga ru ele pa pen ko te je konga le pa pen ko o fu se va nga ka ka la e o la e o ano ko ke le ai o ma ya ma se va fa nga ru nga ma ko fa nga ru nga ke go fa ile ba le le ba le me fa fa mo fi ke mana nga inga e e mo se ka ka fa ngare ne u mo ko pu ya ku le ba am me fa pe nga nga ya o ko mo
0: to
1: ya e se mai mar ka ko ka ni nga au mai e fa se au ka ni fa i lo ku mo ba ka ka no ma ya a fa yo lo mai le nge mo fa mo fo nga le u mai o sai mingi ba be a o ma a la me Kasile ya.
0: Eh.
1: Oh baby.
0: Oh sorry. Waru oh baby.
1: Pako ini ya ni wo. Ya ele apa ini? Langale maluru ka ko sai ma pulo ya fum pa ngomo menga le urum kala ngwa mo.
0: Ah maka bakala ke pia. Mapsu.
3: Vamos ver
0: o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ver o jogo com o Guri. Vamos ama tuo ta tanga ta ama inge ipe kai koru masinga kai yongo masinga foka ko ya pa
1: ya mo
0: oisia uso osi meo ko ya ka ka ta usanga o ma mele nga la inga faifa ma vanga wai e ka i fia kai mi o mai fa ko ako yo pa
1: ai
0: usala be nga la inga faile faile faifa fa faile ile ya la la fanga fa ma vai fa li inga vai kai wai e o for ke bi mai pe a ko ale lu ma sin ko ma sin ere yo ko se kusi karung sa ah ya le fiu a inga ya si e fa meri ila so e
1: ya kasi kasi le me wa e sa un ko wa ya sa le ni telefon
0: ya na
1: sa le fa un an ka ko un telefon e ka ke fiu be la u se kusi e va ku ye di ka ka ye ni se ka kusi pe fa na u pe pa ya sei lo nga la u la ko u pu nga la lo la nga kusi ya u la ba ye le ta la no la no bo ma lu lu ha be ka u fa pe pe nga
0: e wa u si
1: ya e mu nga yo e
0: o si kusi e fa ye ka ka ya ku nge ile e fa lo nga po la le mu le pi ti o wa le pi ko la le po la le ha
1: ya
0: ai fold va ia ai ko inga mai no mak wa ku si fa ko rakfa
1: ai a la po mai fo ila ka ko si sa mo nge nge si da ka ko nge le au manga ma ni ni wo ma po ni vula la ba po nga wo wo ka ma wo ke e u ma rola ka ko si o ka fa ko fa ma ia i yo va ta to va ke u ka ngo fo fo ma ku si le ka lo po ma peru e nu la no si ko e
0: oh, kakang mas, ngay kusi ay pipasuin nga po
2: yun. Asolay ni po yung siya. Ale,
0: ito
2: na iba alele, wow. Asolay ni, iya iba alele. Wow, kusi.
0: Kusangalang ang lufa yung mo yung orfia sa lufa yung malawa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung lufa yung luf
1: E kake ora I se olanga whakua kua le lei vore. Ananga lai, mene pa mai ia, ia, ia, roi a.
0: Neurua.
1: Ia.
0: Whakua kua le anga a?
1: E, kua ina ni ola le anga a ko.
0: No fosa kai umi anga wa ta whatu.
1: If I don't know what it is, it's a little bit of
0: Ofe ali, agora faz o tipo. Lá é que eu caio, mas eu não como o lenga.
3: If you want me, man, I'm gonna make you get the line of
0: species. And then my line of species, I'm gonna make a number of Evelyn. Little for mine. Sam. Sorry, I'm gonna pay a quarter of a more of Jerry. I'll show myself.
1: Can I do
0: a quarter? My
3: Oh,
1: Hey, sao? Oi, John. Que louco? Mas tá Angka ko kalango se pare o ala kumu makai ji e ka karango. E ka dia re kala makai e fai de ko na fam kalanga. O ko pu e mele ni. O ko pu e mele ni.
3: Eu vou ficar no murmúrio e ligar sempre.
2: Ele está no murmúrio dele, acabou. Eu vim orcar o povo. Tem mais esse coinha lá, orcar o povo. E mais fogo, orcar o povo. Vou lá que eu não vejo o povo.
0: Yo salgo a
1: la iglesia. Maruza. Olha, a mí me murmurí.
0: O sea, medio... Eran que olcao po uno o la canga la vida el po vod.
1: Oh. Cacala y al fango el cala.
0: Fango como ua.
1: Kau kau yang bangku. Esel mana? Okefakulua ya mampusu kamakuai. Ya mampuila untuk arkai kai ma. Esel amio, esel amio, esel amia oku oku. Esel pako kisiula vale.
0: O menga le me failu ngole ya. Ah, vou acessar essa água aí, ela é que qualquer mamão.
1: Que não é cavalo, diga, ela foi e foi com a minha faca. Olha, que espanha sei lá, mas com uma piada. Eu vou aí lá ali, eu abia.
0: E
1: não vou mandar ele o pivi. E não falo agora, e não fala ao mamãe, ela é mãe.
2: É bom dia, é bom dia o caco sua na do
1: I'm going to go to the house. Aku aja sih kuku sawah sawah saya mau susu kau rumah.
0: Hei langgar lagi mahu isi kau ingat iya ngah kai pay foring yang surka iya iya foring oh
1: iya kau iya
0: kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya
1: kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau iya kau
0: Sai kakopo kakopo
1: laka laka
0: jebia. Ola laka laka kakopo di ileongo ke airport. Oh,
1: kafiulai. Ya. La ufa mava yaku. Onga yeko inga maku nga fukwa kaumaia, fukalenga luai. Ya, mesefo si kambo. Aviaka sunga le ni aviaka ya. Ma OPV ya mesefo ko inga maku nga.
0: Ya, o fekau ya, o fekau ya le ufa uma ko i, ifa fuka ila vare uma i. Ai fai uma le oko. Yola, hola, yola.
3: Oh, I'm more out of jazz.
0: You have to take it. Sam, what's your?
3: Oi.
0: If I make a call or one,
3: yeah, well, if I stay up, whatever, yeah, I'll go to my room.
4: Yo, yeah, pese, o por más tu tuila, o le hacha pese a tu alma.

ole salamu e luas fudmalilima. Ole salamu ata avita. Yo vai, o te whaanau nau atu ia te oe malo uloto. Lo utu wai, o te whaatua tua ia te oe. Aua te whaamaina. Aua ne imita mita mai ia te au oe ita mai ia te au. Oi lato umafoi oe whaataritari ia te oe. Aua ne I whaamaina I lato. E whaamaina oe whaifua lato wa miu pipelo. Yo vai, e whailoa mai ia te au o wala. Ia ea oa o mai ia te au o mga ala. E taitai mai ia te au ilo mea moni mai ia te oe. Ma oa o mai ia te au. A oa o oe o lea tua o lo uola tanga. O te whaataritari ia te oe le aso atoa. E o vai. Ia e mana tua lo walofa muti muti vale ma lo uangre li. A oa atalu mai le vavau lava ia. A oa te mana tua uangasala. Ina o utau le lea. Ma o soltu la fono. Ae tusa ma loa lofa ia e mana tua maia. Yo vai, ona olo wangalilei. Yo vai, e angalilei maami o tonu ia. Ole mea lea na te faa sino, sino ina atuai leala itangata ngasala. E taita ina e ia o e angamalu ili faa masinonga. Na te awa o maifo I e angamalu ilona ala. Ola umalava o Yehova. Ole alofa ia malfa maoni ie ua tausi ilana fea ngainga maana tulafono. Yo vai, ona olo usuafa, ie faa maangalo maila uangsala, awa ua tele lava ia. Oi ele tangata ole matau ya Yehova, e faa sino ina atu iai e ia leala na te filifilia. E mau o ia ili manu ia, ulana faa na ufoi e fai mola tolenu. Olo faari e Yehova lona finangalo ie ma te tau ia te ia. Na te whaero atu foila na fea ngainga ia te ilatu. Olo faasanga pea lava o mata ia Yehova. Wa o ia lava e tal, te tala ina o vae a ili upenga. Ia eli uli walo mai ia te au. Ma ia lofa mai ia te au. A wa wau o te toa tasi ma puapua ngā ina. O fatele ina puapua ngā olo uloto. Ia ia vese ina au I mea o te tī ngā. Ia sila sila mai I lo upuapua ngā malo o tī ngā. Ma ia e wha mangalo ina uang sala umalava. Ia sila sila ie o ita mai ia te au. A wae to atele I lato. O lato ino ino fo ia te au le ino ino wha sa ua. Ia e leo leo ia te au. Malave ai mai ia te au. Auone ia o mā. A wae te wha tua tua ia te oe. Ia tausia ue lea mio sao ma lea mio tonu. A wau te whaatari tali ia te oe. Lea tu wai, ia e la vea ia isara elu yona puapua ngā umalava.